ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojji naani mi do sun sey won age dal won dal gedal wadde ko wala ma jojji naani mi do wonde mbir way hoddu wal waaw de haa ku yidde jojji

timan jigen jongu may kumba boy merandu ndaw xale dal ku ci nek jurna bur may kumba gor baydan ga ko kejo ko ko abdullahi simer may kumba fara teg deur ko ku jawdin la ci ndaw pey ma jaw ko maram cham ye sin pati baym mo tawlo xari jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikum ba garo boytan nga

ak ñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw ligar jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jay jen jay amadu boy bay ba ilimani maray la

ba su pindi ma may tana leew njaak e way ma ko faatu bintu job deew bu su la pe fayna abidu do abiyaba may sa bay ngandal geej

Sunday, mighty dim. Ngay mari kumba law be nga ko di war ewa dina algi bire mu ibin tejay zam zam bali ngone ya dina ali ngone kumba law bali ngone ya

Ibrahim aya sinang gambelalan Ibrahim Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo macha magal bakar mo macha ndey mari kumbalaw.

yaasinal gibrim gibinta jaan yay jaanga betwaarin dakaaro bay kumbala be jasamata bujigen bi matejo e baa mi ci betwaarin dakaaro kumbala be madula mi no maangi lay jaale ndey mari mi ci kodiwar yaasinal gibrim gibinta jaay bal gibrim gibinta jaay gi brim gi binta jaaj magi tek far jaw farisa ko ngoy sa jey bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mami ci code war ak to samba ma pre jaak jor ibrahima ak to samba ma pre jaak jor joomi li ngeen nañu sa kawray set bay ibrahima yanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan ibrahima yanu te joy malik yasin mi ci mbelalan ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betwar ndakaro ibrahima ibrahima malik sa bay nga mbelalan yasin dal

kanko hadante jam ko an tamo do ko amdu kaji buubi man tamo do ko galo segene mabbo ko do orata boodo nane buubam mo anda galo mo amina galo mo derebe galo mo kunta wuuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudan galo ko jinde wuuri nane de balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki dooma kasara o wonno mere mere yigata mere mere anyata o su mere resi medel yimi ndako hay batti jam ñalli hulyaar min ko mi yero dimo haso ka dima yeyni tawi kadi a nani manano dindor noyanna seydi dia an hay ilo buranima sabu ilo kanko woni hamman nayi hammade jenga biram o wi dikkotoɗi ɓire kaɗata jiiboji jokkireɗe hen ɗam ei sinno pulla andi ko dooki ɗi ko hokkat bande mumen gila mbaɓe garani nde o jibina o yonti mawnude bamakko ne mouhammad am janggo nayyi o wewi janggata nayyi mi anda kone e nder majji o wi guittanemo o tawa ko fade mo arani foof ko nayyi koye hammade janggo nayyi o wimi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o wi ɗi gala jambe ɗi gala caka ɗo ndi foti pralaabi koye hammade janggo nayyi o wi bami janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o wi ɗi gala jawe ɗi gala kufatdiri mbaɗani lambe ɗumen ndiri foti ñalla yeɓede koye hammade janggo nayyi o wi bami janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji dembo kumba wiye inde Hamidou Boubou Dia owi huley hawa dia o wiye bamba ko yero kunaare bamu nefnaake om yawaki o yero ganan yoro moƴo malaɗo e yentude Amadou Dia on ko mawɗum Hamidou Boubou e joom suudu mum e jam jama mabɓe mo posumari ɗo ɓe jiɗum tawi nefnaade neɗɗo yeytama ɗum meyama no foti sene jogui sodat fra ujunere mbuuɗe inde makko koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jeehani ɗi gaƴƴa o yaawi cakade aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jeehani ɗi ƴusa o yawiɗi koyata ko aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani koye hammade janggo nayyi omi janggata mi anda ko wone e nder majji o yaahene cabbi birɗe majji ɗi o yaaha o keri majji aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani koye hammade janggo nayyi

mi tangata nay mi anda ko ne andar majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nebbi mum ay naybe neena nan o yamadi janguna mi jangata nay mi anda ko andar majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu no sanjo jodno gayna ko nebbi mum ay naybe neena nan

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandum ko nay Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji bo anda mata kanji ko ibani andi ngurdal biibi di ngurdal biiji non Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamiru ko tam dam yare laal ngal diide o hol goji cafte noppi musede jeede duppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndarbe ndena nayi dum ngal ngal winnure kaayede lootire aawdi na gorto tay

pamun yo bunchem senegala ñep ngi joy may samba mem wayal tour ma cencior ribuna maktar luma buna maktar mahmadin ngi ma sa

ku bije sambat na krajin sambat na sambat na ni bukhar toro wa kan ku fal fa ma sey njaga fal fa ma sey bitilo fa ma sey ta dawru ma de ka sambat kan ba ma sey.

abada ka ale ko ale kan mo ko nga ko ni ba e ko ron jom no apo ni malo ko nga ko ni ba e tan ta ko to ni no se ro bor ida ma da lunga bo kinta re imba ke mo bu garanti

wari an jige kati jarem na ko tamu lana lana ko gina falle be de parce que an may le yundi ko ndu chun agare sutra kon wari tay baaw nga dana rog rek yo ka dama ko fi jam tajiro fusiman u jox yor le mo lay ro ko wose te asa ngay jogo ay

0: sa digante ko man do kayo sa man chalit ay ni nga xamne do ko yow bu deug ba ci ko te bi digane ci bu nga xamne ni kan mo man lay wal sama xet deug na sama xet deug na ci yaay yaan ne mu ndis way tek ci nak nga xamne moy ay imam jabaru usman ko xamne ni ku nek ñaan la xamul lu bakari sax tak usman bo rek ay mam retan ko dolli ah ko buñ doxé rek yakar nak ni day yakul ci wone yakul
1: rap lay usman nak ko yalla deg way mang ci frappé nak babakar moy taw usman ni ko wax sama
0: borom kër gi
1: waaw ñu ko wax ma di dé ay la né bu ma ci joggé rek ma dem ci xawa ba do la ñëw nak ali way ko bu moy ci xaar ay la né ali acek né ci ma asu parce que après ça là té lam toba ci ma dem ci bu ba sa wari an te lembe nam doy da ma di wori mane ma di gay te ma du fa amma day to ma ko fe to ro gata wow ko ko may ma di gay ne ko mo international te na sa wari wajiro wala ngi am ma di wa ko go ma ka ne da ngay jelu ci ba mane la ma di boy ma di am te mom go wala xamone ma di la yo bon sube ci
2: da ko defaro te sax ta comme nek rek defal na jappel

e mayram masaba amadou farba mbimi amma ndongo nyali bo bal yalla be ko worbe toro imbeleldi feri di guni weli mo de kayde weli lamade na jerusal bi fitrar mi bonata ya kan mi miduna ko bilji tudi njaran bi bi ngore ndi bana fode keri woni fode jabe hucho ndirde paye kay fondali kirade ndi lele kwalol yaobe magatube el jodi be lele puchu puru puda onde minomi jafara jainaba malik fayma da malik alasan de mafarima da musa mu abdul e saydu modi amadu modi mali mabayi vari persamo modi beli ndi yari mawe tanten tan jegayar nani ndira sin jan fitradi yari mawe tanten tan jegayar nani hamidin mama gorko gawlinga guleedi.

de feccere en laabe worbe junde je woddabe dala wuro mutar bangel surobe na madele dusobe ndiba mi wullu mi serano baalel fone bede yilo makana bimi ngama e ojere gamdi ngama e ojere tigi je di molewalo ndi banje amnara jom ko banje nangango ami jole ko banje soñi jole ko banje boode jeeri jangel walo ko mo le mo de mane yari wuro mi banje nangango banje tugay modi coyni mi ngama e ojere gamti ngama e ojere tigi jeeri mo le walo baaji lawbe dibanaabi baari wuro ke nangango

0: Greenland. Eh, Koli. Walang nyanyo na karabi dano. Hindi pa ko yung degiwa. Ibu yung hindi na kami po.
1: Wow.
0: Eh, Koli. Lingawa yung degiwa na ako. Hindi ka rin kay Wale Ante. Ay! Pero ang napalimya din na. Ay, Wale.
1: I'm going to go to the house.
0: Nekka sama xal ko benn bakkan koli idi tollu fi sax gudi becc idi wote rek ay idi gor way
1: oy
0: idi bi sa way ak ñaar ci borom ni
1: ay
0: bon ala ni ka de idi mori ke ande subhanallah
1: mam
0: I'm going to go to the house.

0: la cuella en la teca.
1: Kaya ang matangkadin na bumili yung lakas de an-ian, rogaan, so leng-leke.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam fi
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nan ca may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo no bëgg ci li ñang nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xaw la ci
0: dañ bëgg ñom ngeen tattu ji li
1: ak tattu leen ji di li ménager
0: di li ménager groupe jamm
1: takka soxna su bes
0: tattu leen lalo
1: tattu leen